0: kami hindahan. Bate buntu. Kasi hari ka. Adin mau.
1: So, maayos.
0: Maayos.